fatan mu ɗan Najeriya mu tsaya mu zama alƙalan kanmu da kanmu. Shugabannin nan mun gamsu waɗanda duk suke neman shugabancin ƙasar nan, kowannen su an san shi. Shugaban ƙasa mai ci a yanzu yayi gwamna a Lagos, yayi sanata, yanzu shine shugaban ƙasa. Ya kyautata bai kyautata ba, ɗan Najeriya in kun je wajen zaɓe ko kuke da wuƙa da nama, mataimakinsa tsohon gwamna ne, tsohon sanata ne, yanzu mataimakin shugaban ƙasa ne. Alhaji Atiku Abubakar ya yi mataimakin shugaban ƙasa, an zaɓe shi gwamna, ina jin kan a rantsar da shi aka mai da shi tsohon shugaba, mataimakin shugaban ƙasa. Sun yi shekaru 8 suna mulkan Najeriya. ‘Yan Najeriya sai ku zauna ku yi tunani a shekaru 8 ɗin nan da suka yi me ya faru. Duk da wasu za su ce ai mai uzuri, mataimakin shugaban ƙasa ne wanda yake mara masa baya, tsohon minista ne, kowa zai da iya tuna dai abin da aka yi lokacin tsohuwar gwamnati basussukan ƙasar China na aikin railway da waya ƙarƙashin Rotimi Adeci aka yi. Ya yi shekaru 8 yana yin gwamna a jihar Sata Rivers. Al'ummar Rivers riba kuwa ƙirga ko faɗuwa. Haka in kin dawo da ɗaya ɗan takara, shi ma Peter Obi ɗin ya yi gwamna, me ya yi a gwamnan, ya aka yi al'umma ku fito ku yi alƙalanci. Me mai mataimakin shugaban ƙasa tsohon gwamnan jihar Kano ne, ya yi gwamna Hassobi, ya yi minista, ya yi sanata. Waɗannan abubuwan duk su za a ɗauko a tsaya a yi alƙalanci a ga waye ya cancanta, waye kamata a mara baya. Amma duk waɗannan wani wai kalamai da za a zo ana yi maka na cewa ko musulun musulun, wannan duk abubuwa ne na wasan kwaikwayo. Ko a zo ana gaya maka wai ko ka yi ɗan arewa, ko ka yi ɗan kudu, ko ka yi kaza ko kaza. Malam ka tsaya ka yi ne alƙalin kanka da kanka, mai daki shi ya san a inda yake yi masa yoyo. Amma dai Fulani idan muka koma matsalar abin da muke tattauna, don mu ƙalƙare ta, wataƙila a ba mutane dama su bugo waya, muna ta faɗa idan lalle lalle lalle sai Najeriya ta ci bashi, to ni matsayata shi ne ko fuskanta ta a matsayina na ɗalibin ilimi, a yi biyayya ga dokokin da suka yi magana akan ciwo bashi. Sannan in lalle Najeriya sai ta ciwo bashi, to majalisa in an kawo buƙatar cin bashin nan gabanku, sai ku tambayi kawunanku wannan bashin zai amfanar da Najeriya ko ba zai amfanar da ita ba. Wannan bashin in an ciyo shi, ‘ya’yana da jikokina ta ina zai amfanar da su ko ta ina zai cutar da su? Sannan dokokin nan majalisa ko kuka yi dokokin nan, ku kalli bashin, ku kalli dokokin. Idan bai saba da dokokin ba, to sai a je a ciyo. Kuma idan an ciyo ɗin, majalisa haƙƙi yara ta a wuyanku wajen bibiyar. An ce za a ciyo bashi iri kaza iri kaza, za a gina hanya iri kaza iri kaza, ku ji ku gani an yi hanyoyin ko ba a yi su ba. Za a gyara wutar lantarki, an gyara ko ba a gyara ba? Amma za ki ga kullum duk shekara duk gwamnati in ta zo, za ki ji za mu ciyo bashi iri kaza, za mu yi hanya iri kaza, za mu gyara wutar lantarki. Amma har yanzu ko abu guda ɗaya tilo ba a kawo ƙarshen maganar gyaransa ba. Kuma wani abu da zai baki takaici da mamaki, duk shekara yin aka je taron majalisar ɗinkin duniya, waccan shekarar mataimakin shugaban ƙasar Najeriya ka je gaban majalisar ɗinkin duniya ka ce a yafe basussukan da ake bin ƙasashen Afirka, yanzu ma ka je ka maimaita? To kamar yadda na ji kuma kuna faɗa a labarai, shin ya kamata tunda ka san ba za ka iya cin biyan bashi ba kaje kake ciyowa, tunda ba ka da halin biya me yasa sai ka ciyo? Sannan kamar yadda ke faɗa, su kuma ƙasashen duniya ɗin da bankin duniya da bankin ba da lamunin da makamantansu, me yasa suke ɗaukan bashin suke bayarwa? Saboda suna da riba Fulani, suna da riba. Ba gashi an ba su dama su suke da kamfanonin mai ba? Ba gashi an ba su dama ba su ake siyarwa mai ba? Ba gashi an ba su dama ba indirectly su suke juya akalar tattalin arzikin ƙasa ba? Wannan janye tallafin man fetur da aka yi, shawarar su waye? Wannan ƙoƙarin da ake yi na privatization ɗin tsarin harkar ilimin gaba da suka

0: da ne manyan makarantu a jami'a a Najeriya na suwane ne suwaye suke fito da waɗannan tsare-tsaren da muke gani a babban bankin ƙasa suwaye suka ba da shawarar cewa ita nela din a sake ta a kasuwa ta je ta nema wa kanta daraja ai da abubuwa ne ga sunan iri daban-daban da ake suna da riba kuma in kin kalla in sun dauki bashin sun bayar din idan kika kalli kudin ruwan da ake biyan su wani lokacin zaki ga ko ba a biya uwa kudin ba to zaki ga iya kudin ruwan da za a dauka a basu din zaki ga anan din ne bi uwa kudin ta dawo sun ci riba da ya kamata su ci kuma duk wanda ya dau bashi ya baka to fa in yazo da bukatarsa ga misali ina son ka ban dama zan yi sansanin soja a kasar ka dole ka dauka ka bashi ina son zan mallaki kamfani iri kaza dole ka dauka ka bashi yanzu mataimakin shugaban kasar Najeriya da ya je America ai an kulle yarjejeniya tsakanin Najeriya da ita a wannan ita America din akan abin da ya shafi a ma'adanan kasa da abubuwa masu kama da so kawai ni a takaice in har lalle sai an ci bashi to a ciyo bashin bisa ka'ida amma na faɗa tun da cin bashin nan fa ba dole bane ba kuma ma wani abu da zai ƙara tabbatar da cewa kamata yayi Najeriya mu wa kanmu karatun tanisa in kin kalle tunda dai har yanzu bashin nan ya kasa haifan mana da dane ido tunda har yanzu bashin nan ya kasa kawo wa Najeriya mafita na sha ba da misali ni ne nake da dan karamin shago na kuma a wannan dan karamin shagon lawa ina dan sai da yan kayana ba su fa a lissafa su ba a ce sun kare lokaci kaza to kuma sai zamanto yanzu kin bani rancen kudi ne la miliyan 3 to ai kamata idan da rabin buhun shinkafa ne a gabun huda guda uku idan da taliya ce katan da nake siyarwa a ga katan goma kin ga in har wasu sukan nan da Najeriya muke ta cewa matikal a Najeriya ake zuba su matikal suna amfanar da mu to ai ya kamata a ce mu ga talauci ya ragu mu ga rashin aikin yi a Najeriya ya ragu daidai gwargwado tsadar rayuwa da tsadar kayayyaki ta yi sauki ba laifi a cikin a kasar mu Najeriya amma kamata yi mu ga asibitocin mu sun inganta makarantun mu an samu sauki kamata yi mu ga wutar lantarki ta tsaya da kafarta kamata yi mu ga tsaro ya bunƙasa a cikin kasar amma zaki gani ga basussukan ana ta ciyo su amma duk shekara idan kasashen duniya ko bankin duniya ya fitar da wani rahoto na talauci sai kiji an ce Najeriya mu muke da multidimensionally kuma multidimensional poverty Najeriya ce ta daya da an fitar da abin da ya shafi food insecurity karancin abinci sai kiji an ce a sub-Saharan Africa mu ne na daya ko mu ne na biyu da kin dauko alƙalima na abin da ya shafi rashin aikin yi sai kiga ba a yi gaba ba ba ko kiga karuwa ma aka yi abubuwa da dama in bashin nan yana amfanar da mu me yasa to matatun manan ba su fara aiki ba kuma ina alƙawarin da gwamnati ta yi cewa ɗaya daga cikin dalilan da yasa dole ma a janye tallafin man fetur shine wani lokacin fa sai an ci bashi ake biyan subsidy din to yanzu tunda an janye subsidy din kamata yi mu ga raguwar basussukan mu ne sa ba kusa ba amma ba su ragu din ba wannan shine abin da zan faɗa na'am
1: na'am mai sauraro ina ga Urkuje Ibrahim je gare ka idan mai sauraro na da tambaya ko gudunmawa assalamu alaikum barka kare da wa muke tare
2: din tabarkan ku da kokari
1: na'am
2: sunana Sunusu Komai da ruwan Kadarma na gabas karamar hukumar Tarauni to dadda kamar bangaren da ka dauko bangaren kamar abin da ya shafi yan takarkarin shugaban kasa dadda to ni sai nake ganin cewa wace irin shawarwari zai bamu ni gaba da yan takarkarin dadda sai naga cewa ba ma wanda zan zaba a cikin saboda ina ganin cewa kamar dukkan wajjaci to wani irin shawarwari dadda zai bamu game da wanda zamu zaba mu talakawa Allah ba mu shugabanni na gari
1: muna godiya bari mu je ga sako na gaba assalamu alaikum
3: assalamu alaikum
1: wa alaikum salam da muke tare
3: Ibrahim mai karfe daga Kurta
1: na malam Ibrahim
3: to wannan abubuwa da suke ta faruwa na wai a zabu wani wanda ya dace kowa yi wallahi mutane yanzu za ka ga din siyasa ya fito ko ana kaftar wasu da makamai za ka ringa ganin su dan Allah da Annabi shugabanni da hukumomi a tsaya abin da ya dace wannan fa abin fa mu tsaya maka abin da ya dace wallahi tallahi ruwa za mu koma inda muke ta fama da wannan abubuwa muke abin nan wallahi ba mu shirye gyara ba nagode da fatan za ku tashi lafiya in mutum ne arziki a tsira
1: na muna godiya a shafin mu na WhatsApp ko akwai sako da ka wani malami yake cewa assalamu alaikum ni tambaya ta shine to shin daktar baka ganin kamar akwai siyasar duniya a cikin batun yadda gwamnatocin mu suke wan ciyo ba su saka nan babu gaira babu dalili
0: to wannan ina ganin fulani mu soba da ita wannan tambayar ta karshe a to ai dama mana siyasar duniya ce mana amma inda siyasar duniya su shugabannin mu ba su san menene daidai ba sauran kasashen afrikan haka suke haka ake a tsazo
4: to balance is still low to complete this call dial *671# to dial at
1: ga misararo da fatan zai mana afuwa kada shafa na tare da Ayo Radio a zangon FM sauko kuma cewa karfe 8:49 agogo Najeriya Niger Kabare da Chadi didi da karfe 7:49 agogon GMT da kuma Ghana muna tattaunawa filinmu na daga roji tare da Dr. Abdulsalam Gani musamman akan matakin da gwamnatin tarayya ta dauka na sake ciyo wasu karin basu saka duka da cin basu sakan da ake bin Nigeria wanda ya haura sama da naira trillion 166 har ma da doriya bara mu kuma ga shirin doctor yana bada amsoshi ne dangane da tambayoyin da aka yi na'am doctor bismillah na'am
0: saboda haka wannan ba shine matsala ba kawai rashin kishi ne da rashin iya shugabanci wanda ya tambaya ta bi shi kuma abin da yake magana yana magana akan siyasar banga daukan makamai da makamantansu in Allah ya ara mana lokaci kamar yadda muka saba idan zaben ya karato ko kuma an shiga yakin neman zabe gaggagagga kamar yadda muka saba kowancan lokacin zaben zamu zo zamu fada kawo zamu fada dokokin zabe in an kama ka da makami ga hukuncin da za a yi maka ga abin duk zamu tattauna wannan wanda ya tambaya ta farko ya magana akan shawai waye kama wai a ba su shawara akan wa za su zaba to ai wannan mun riga mun amsa wannan tambayar a tun farko ka sani cewa kuskure ne wani ya ce maka wani zaka je ka zaba kuriya ka yancin ka ce kai ne alƙalin kanka da kanka ka tsaya kai wa kanka da kanka adalci ka kalli makomar ƴaƴanka ka kalli makomar addininka ka kalli makomar rayuwarka ka kalli makomar jiharka zaman lafiyarka tsaranka ka dauki duk waɗannan ƴan takalkalin ka sa su a cikin domin ka kalle su ni a wajena akwai wani abu da ake cewa ake cewa best out of the worst ka dauka duk gaba ɗayan su ba su cancanta ba to amma a rashin cancantar ka duba waye kake ganin me dama-dama a cikinsa kuma kowanne ka koma ka kalli tarihinsa a baya da ya samu damar me ya yi wannan yana ɗaya daga cikin ma'auni na wannan su kuma waɗanda yanzu ludayensu yake kan dawo to sai mu tsaya mu kalla me suka yi shin sun cancanci mu ƙara ɗaukan amana mu danka musu su kuma ya baya mu gane kawai tambaya ɗaya za mu amsa a kawunan kin san da suka zo ya rayuwarmu take yanzu kuma da suka da neman ƙuri'a shin mun samu ci gaba ne ko kuma bayan muka samu abincin da muke ci ya canza ne zaman lafiyar da kake ciki ya canza ne walwalarka da jin daɗin ya canza ne asibitocinka san da suka karɓi ƙasar asibitocin sun canza ne ilimin da ake ba wa ƴaƴanka san da suka karɓi ƙasar ci gaba yanzu aka samu ko kuma baya waɗannan ya kamata kowane ɗan Najeriya ka je ka saka alƙalima sai ka fito ka yanke wa kanka da kanka hukunci Fulani
1: na to doctor sakonka na ƙarshe na ga lokaci ya shan mana
0: to ai kawai sako na ƙarfe dai a ci gaba da yi wa ƙasa addu'a a ci gaba da yi wa shugabanni addu'a tsine-tsine da baƙaƙen maganganu ba shi ne ba in ma ka tsine musu tsinuwa kanmu za ta dawo ba mu da abin da ya fi addu'a da zaman lafiya, su kuma shugabanni muna ta fada afa yanzu lokaci bai kore musu ba. Wallahi fulani gwamnatin tarayya ne ci a yanzu, inda gaske take yi kafin a shiga zabe matatun wannan gabaɗayan su za su iya fara aiki. Inda gaske ake yi za su yi wasu abubuwa da 'yan Najeriya za su gamsu cewa kai wa'annan mutanen sun fara ɗaukan darasi, ko da yaudara ce za a zo da ita. Saboda haka shugabanni har yanzu kuna da dama, lokaci bai kore muku ba. Wannan shi ne, in kuma an tafiyar da a haka ba, ku dai 'yan Najeriya ga kuna, mu ma in a hasantum li anfusikum wa in a sa'atin kuma falaha. Wannan kawai shi ne, wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
1: Yeah, muna godiya kwarai da gaske Dr. Abdulsalam Gani kenan, wanda ya shigo wannan filin yayi wannan bayani. Kuma daktar shine shugaban cibiyar kiraye kiraye kan da sarrafa kuɗaɗen gwamnati da kuma cigaban al'umma FIDAG. Mai sauraro, zamu je ga sashen mana tallace tallace idan mun dawo da karfe 9 akwai shirin guzuri mushi alkhairi da fatan za'a yi sauraro lafiya.

ka sai wanga jiki bai ya rasa ba tammatan na in matashi harafin kan gagara ishi ga jiki shashi da shashi ya duma wuce banda nishi ba a samu abin da zai iya ba tun ana garshe ya ansa har ya gagara mashi kasa yan uwa su tau ganinsa tambayar kwanan jikinsa bisan jama'a tana zuwa ba ga yi kwance cikin karanci ci da sha ba balle babarci ta yawanta cikin aminci baya ma kunyar tsaraci ta fakan faɗi bai sani ba wada ya kai wanga hali ba shi yin sha'awar iyali kwa gani balle dukuli wanga rana ne famali ba ta amfani shi don yawa ba sanda jinya ta yi jinya ta da kai ma ya buwaya shi da kansa bare ya juya jin jiki ya kai na haya ba a san munufar ubangiji ba sai mashawara ta sukance ko da mai billan a ɗauko ko a sai turmin a koko don iya su ma ya farko ba a san zamanin da zai cika ba kwana kuma bin sa ba shi ko shi ya bi ko akwai shi ma da ar ajiyar wani shi kan ya kasa faɗa ku bar shi bai san bakin da zai faɗi ba bayi motsawa a kwamci ya kurince ya makance ba shi ikon mai da zamce an ruga an karya harshe komai shi faɗa ba a jiya ba nan abin kan ba ni tsoro ko gawa haka za shi taro bar ta babba har ga yaro jinjiri bai san doro sarkin da ya yi shi ko hani ba ga ruwan ɗaci a tarfa maya baki ya juya tsofa ga kishi ya soya saifa majina ta toshe kofa shi ko garansu bai fice ba sai su janyo rayi a janye don wuya tsura ta tauye di ido ifito ijuye masu jinya sai hawaye sun san ba za shi rayuwa ba na ishe malam hamida tambayar kalmar shahada inna kalluta danno fada sai ya ce mini sai a sauda murya aiko ba zai faɗi ba zuciya titikitikadi fai da boya a bar fasadi ran mutum ya cika sa'idi wanda ko ya zame rashidi ba zai rasa yin muwafiƙa ba lokaci in yi na salla sai a ba shi ruwan alwala ta da shi zai yi salla wanda mata masu waila ba a so kuma masu jannaba ba ƴan da ikon taimamawa ba ruwa ko babu kowa zaune gonarsa mai butsowa banda ice ko ciyawa ko bai ga ƙasar da zai taɓa ba tun da an ce barin da ya yi har a zara ma ba zai yi a muguriji ko yakan yi ko jikin bango yakan yi kan ba sha fansa an dafa ba to shi kan niya ga salla zuci inda ibada hala har karatu ma waƙila ai sukan fuskanci ƙibla sai dai kuma in ba zai iya ba shimfiɗa ta sako da muni
ya yita inda ya sansukuni da mako gabako ahauni ko aje walau da nuni sai da ba za ta samu ba gargara kenan gabawa rai ka ban kwana da urwa jijiya na kankatsewa hafarai ya fice da kurwa motsi bai kara samuwa ba masu jinya sai su wati sai ta kuka sai ni tsantsai fi ka zannawa ya rintsai maidano harshe mati bakin da shi buɗu bai rufe ba sanda shafarwa ya ƙari sai a sanya zare a ɗauri hannuwa na saka shuwarai kuma dukan aiki shi ƙari a gidan ba za shuwaruwa ba jijiki kuma ya yi sanyi babu rai ya ƙara nauyi agun maɗauka ya yi nauyi don mutum bi ko da koyi sun san ba za shi ɗaukuwa ba su iyali su yi ta kuka ga zani an lullube ka kantowar masu wanka ga alkafani a ɗinka jama'a bisu fasa taruwa ba ba a san sauri ga aiki gwanginin kabari da ɗinki yanke kumbobi da aski an ga gungawa ta farki na maluku ba da gaggawa ba malam yakan yi taɗi an ƙili kafani da shuɗi ko tufa mai roɗi sai furin taguwa a nuɗi jagunan ajiya ba a yi hani ba bale fa baƙi da saƙi ko na jastalce ga haƙƙi zani shuɗi da yawoki ba su yi duka gumma waƙi shuni ya kaɗe ba a ƙiya ba shehulle kafani uku ne an fi sau koko biyan ne sai ya ci ga maza biyan ne ya fi gumma ta bakwai ne idan ya zamo ba a rasa ba uku ke san masu wanka shi ruwan an so a girka zamanin ɗari na kaka kangumi ne kar a girka ba su zafinsa iyawa ba abun ruwan an so magariya ko sa a cikin tukunya ko gajuyewa a ƙwarya bai ma wankan da niya tamfar haila da jannaba ba babu laifi ai a zanni kwakwance aka yi halanni don da sunar mustafa ne kan mutum ya babbake ne sai a shafar wanda ba dafa ba fi da wankan masu jauza na jugun malam ya huza sai zubawa ba a murza za shi dai kalmar muhaja ba mu ji shi wajen murasani ba mun ji ba a yi washe shi dai haɗa su da tufansu duddai ba wankewa kusan dai sun

0: da Abba Kabir Yusuf ya aiwatar a jihar Kano.
1: Masu bukata ta musamman sun tabbatar da al'ummar jihar Kano na da madogara ta musamman daga gwamnatin Abban Kanawa a fannin inganta ilimin yayan mutun daga tushe da kayan koyo da koyarwa a makarantun primary da secondary. Ga biya wa dalibai kudin jarabawa da na makaranta da kuma daukan malamai aiki.
2: An ba

0: zaka iya jin murya ko ganin iyalanka. A yanzu kuwa kana iya kira ko ganin su a wayarka. Yau ina gwarzo, ina kallar da sunan ji kana da ake yi kai tsaye daga Jidda. Ina murmushi da yi masa addu'a.
1: Shekaru 25 MTN ta tabbatar da mafarkai da nasarori marasa iyaka. Muna bikin shekaru 25 da samun damar mace. Madalla da sabon shafi.
2: Kamfanin sadarwa na MTN ne a bayyana farin cikin sabis sai da ya samu nasarar cimma shekaru 25 na gudanar da harkoki na sadar da zamanci a Najeriya, inda bin shada ba dan abokan hulɗarsa na cigaba da ba sa gudunmawa ba da bai cimma wannan nasarar da ya samu ba. Da haka ne yake alƙawarin zai cigaba da bajero da tsare-tsare domin inganta yanayin sadarwa ga abokan hulɗarsa a Najeriya, tare da bajero da tsare-tsare za su sauƙaƙa wa abokan hulɗarsa yayin da abokan hulɗa ke siyan data ko kuma sa katin kira a wayoyinsu.
3: Hello, oga, how do we know ya ni? Yanzu haka ina cikin gona ta. Idan kaga wannan doyar, za ka yi tsammanin giwa ne. Kwarga, fara murna kawai. Doya na manya ce sosai. Da tsarin MTN Sachet Bundle, za ku iya kira mai sawo katin naira 200 zai baka damar yin kira akan kwabo 16 duk da kika. Danna 312*7#. Zabi lamba 2 don shiga tsarin MTN Bundle.
2: Kamfanin sadarwa na MTN ya bayyana cewa kamar yadda ya samu nasara na cimma shekaru 25 yana gudanar da harkoki na sadar da zumunci a Najeriya, yana fatan abokan hulɗa su ma za su cimma muradan rayuwarsu, za su cimma mafarkin rayuwarsu. A don haka ne yake shawartar abokan hulɗa akan mahimmancin jajircewa da bada himma 100% a dukkanin abubuwan da suke a rayuwarsu domin ganin sun cimma nasara.
4: Are you? Every day is day one. Day one for you to give 100. 100 on the tracks, on the road, at work. Because it's your job to give your all. 100 with the gang. Head on a dance floor. Truth is, you're not wired to give less. Your future is now. So live it real, loud, full and free. You live it 100. MTN.
2: Kamfanin sadarwa na MTN yana bayyana cewa a wannan rayuwa kowa daban yake, kowa da tunaninsa, kuma kowa da yadda yake tunkarar kalubale ko nasara, da kowa da yadda yake musamman gudanar da harkoki. Amma abu da ke da matukar mahimmanci shine jajircewa da kuma bada himma 100%, wanda yana taimakawa wurin ganin an samu damar amfana da damarmakin da aka samu. Inda MTN da ke fatan abokan hulɗa za su cigaba da jajircewa, suna bada himma 100% domin ganin su ma sun cimma burukan rayuwarsu da mafarkin rayuwarsu. MTN na fatan abokan hulɗa za su cigaba da amfani da waɗannan shawarwarin na bada himma da jajircewa 100% domin ganin an amfana da damarmakin da za a samu da kuma gudun kada a yi da na sani a nan gaba. Inda MTN ke cigaba da bayyana farin cikinsa kan yadda ya cika shekaru 25 da fara gudanar da harkokin sadar da zamanci a Najeriya.

0: 25 years, we've seen hustle become success, dreams become reality, and strangers become family. Truly, we've come a long way together. Cheers to the next.
1: Madalla mai sauraro kuma daga daga abin da sami kenan a shirin da MTN suka dauki nauyin kawa inda kamfanin MTN bai ne cewa ya dauki nauyin wannan shirin ne domin ya gode wa abokan hulɗarsa akan yadda suke ci gaba da kasancewa da layukan su na MTN a koda yaushe har tsawon shekaru 20 da fere na gode wa abokan hulɗa inda yake ci gaba da alƙawarin zai ci gaba da nazari da bujiro da tsare-tsare da za su sauƙaƙa wa abokan hulɗa yayin da abokan hulɗa ke sindita da kuma sa katin kira a wayoyinsu sannan zai ci gaba da nazari akan yadda za a ƙara inganta yanayin sadarwa ga abokan hulɗa a Najeriya kuma duka duka mai sauraro abin da ya samu kenan a shirin na wannan rana wanda kamfanin sadarwa na MTN ya dauki nauyin kawowa.
2: Hello, oga, how do we know ya ni? Yanzu haka ina cikin gona ta. Idan kaga wannan doyar za ka yi tsammanin giwa ne. Kwarga, fara murna kawai. Doya na manya ce sosai.
3: Da tsarin MTN Sachet Bundle za ku iya kira mai sawo katin naira 200 zai baka damar yin kira akan kwabo 16 duk da kika danna 3127#. Zabi lamba biyu don shiga tsarin MTN Sachet Bundle.
4: Arewa
1: Madalla mai sauraro barkamu da dawowa mun di kasashen mana talla mun dawo mai sauraro kafin mu je kasashe na talla mana musamman mun so kace akan jawabin da shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu kuma kuma da bayyana Dr. Abdulsalam Kani masalan tattalin arziki zai shigo shi mai dan yi tsokaci musamman akan wasu abubuwan da ake ganin ya kamata ce shugaba yayi bayani akan su amma ake ganin kamar bai bayani ba bara mu je ka doctor barka da shigowa.
5: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. To ina ganin plan a gurguje saboda yanayi na lokaci. Na ji jawabin shugaban kasa kuma na ji fassara da sharhi da kuka yi wa al'umma. Allah ya saka da alkhairi. Kawai abu na daya da nake son na yi magana a kansa. Tabbas wannan gwamnatin mun gamsu ta gaji dimbin tarin matsaloli. Mun gamsu cewa wannan gwamnatin ba ita ce ta zo kai tsaye ta janye tallafin man fetur ba domin kasafin kuɗi na ƙarshe na gwamnatin da ta gabace su ba a saka ko naira ɗaya ba kuɗin biyan tallafin man fetur. Wannan na gamsu da wannan abu. Na gamsu cewa wannan gwamnatin ta zo ta tarar da Najeriya tana da dimbin ba su suka da abubuwa masu ba kama da haka. Kuma na ji daɗi yadda shi kansa shugaban ƙasar ya furta cewa ya gamsu da yadda wasu 'yan Najeriya talakawa kenan suke ta faɗi tashi da kai da kawo don su rayuwa a Najeriya. Kawai wasu abubuwa guda biyu da ne mamakin waɗanda suka rubuta wa shi shugaban ƙasa jawabin da ya karanta. Zaki ji sadarar da yake magana akan musayar kudaden kasashen waje da ake canza dala ko naira zuwa dala cewa an samu sauki. Gaskiya wannan ba haka bane ba. Su koma su waiwaye sanda suka karbi kasar nawa ake canza dala yanzu kuma nawa ake canza ta. Wannan na ɗaya kenan. Na biyu na ji shugaban ƙasa ko a fassarar da kuka yi cewa manoma suna iya zuwa gonakinsu kaza kaza shi ma kin ga wannan akwai gyara a ciki abu ne da ya kamata gwamnati su sake bincika. Amma abubuwa guda biyu wanda ya fi yadda ya faɗa haka yake daidai gwargwado an samu raguwa na sauƙin farashin kayayyaki a Najeriya. Kuma gaskiya ne kamar yadda ya faɗa cewa kudaden da Najeriya take samu daga ɓangaren abin da bai shafi
1: man
5: fetur ba ya ƙaru matuƙar. Gaskiya wannan haka ne. Kawai sai dai shugaban ƙasar bai faɗa wa 'yan Najeriya ya suka yi da wa'innan kudaden ba. Abu na ƙarshe a gurguje Fulani, ni abubuwan da na yi tunanin zan ji daga bakin shugaban kasar Najeriya na daya na dauka zai fada wa ƴan Najeriya me yasa man fetur yayi tsada a Najeriya wani mataki gwamnatinsa take dauka bai ce komai akan wannan ba abu na biyu na dauka zai mana bayani akan kudaden da suka ce sun tara sakamakon janye tallafin man fetur sama da naira trillion 15 bai ce komai akan wannan ba na dauka shugaban kasar Najeriya zai wa ƴan Najeriya bayani akan alƙawarin da yawa ƴan Najeriya sakamakon janye tallafin man fetur ma'ana za mu gyara muku matatun mai bai ce komai akai ba za mu kawo muku motoci guda 3000 bai ce komai akai ba za mu rage wa waɗanda suke daukan mafi kankanta albashi za mu yi musu tax waiver mu rage musu haraji na shekara ɗaya ko sama da haka bai ce komai akan wannan abun ba na dauka shugaban kasar Najeriya zai yi bayani akan waɗannan dimbin cilin basussukan da gwamnatinsa take ciwa na dauka zai faɗi me yasa ake ganin wannan abu me yasa ba mu ga alaka tsakanin basussukan ba da raguwar talauci da samuwar ayyukan yi da abubuwa masu kama da kuma kin san ɗaya daga cikin alƙawarin janye tallafin man fetur shine Najeriya ta ga raguwar basussukan da take ci kin ga bai ce komai akan wannan abun ba na dauka shugaban kasar Najeriya zai yi magana akan wannan matsalar ta kasafin kudin Najeriya zaki ga tunda yazo duk shekara sai ki ji na shekara baya an kara mai wata 6 an kara mai wata 3 na dauka zai bayani akan me yasa hazaƙar kasafin kudinsa yake zama mafi muni mafi rauni tunda aka dadi demokradiya a Najeriya kin ga dai na shekarar da ta gabata magana ake akan ba a iya aiwatar da kaso 40 ba wannan da nake ciki ana magana bayan watar da kaso 17 da dugo wani abu da ne mamaki Fulani na dauka shugaban kasar Najeriya zai yi magana akan bukatun mu mu ƴan kwadago da muka gabatar mai cewa a rage kudin man fetur a kara albashi ko a soma tattauna in ba haka ba za a tafi yajin aiki tun daga farkon jawabin nasu har ƙarshe ban ji ina ne shugaban kasar Najeriya yayi wannan magana ba na dauka shugaban kasar Najeriya zai magana akan kalubalantarsa da akai cewa ya saba kundin tsarin mulkin Najeriya yadda wannan doguwar tafiyar kamata yayi handin guba kasar ga mataimakinsa na dauka zai mana bayani kuma wani abu da ne ta zuba ido da jiye magana akai na dauka zai ba wa ƴan Najeriya tabbacin cewa za mu gudanar da zabe mai tsafta kuma duk abinda sakamakon ya nuna a shirye muke mu karɓi wannan abin ga ɗaliban ƴan makaranta da kullum a labaran arewa rediyo na safa ana magana akan su waɗanda aka sace din nan na dauka zai yi bayani akan a wani hali suke ciki mai gwamnatinsa take na dauka wannan waɗanda suka bujuro da wani abu na tinubu masu tugo da gashi a labarai kun ce an kama wasu an musu wani kazafi an same su ko shaye-shaye ko kaza na dauka shugaban kasar a matsayinsa na ɗan demokradiyya na dauka zai yi magana cewa ba zai lamunci yadda jami'an gwamnati ko jami'an tsaro suke cizgunawa ƴan adawa waɗanda abin da suka yi bai saba ba a kundin tsarin mulkin Najeriya wannan
1: shi ne lokaci
5: na ban sani ba ko kina da tambaya ko
1: lokaci ya cin mana dokta
5: to shikenan
1: muna godiya kwarai da gaske mun gode
5: a sati mai zuwa
1: na Allah ya kai mu
5: shi jawabin da kalacin sa da bayan
1: na'am muna godiya kwarai da gaske dakta da ka samu dama ka shigo wannan filin domin yin tsokaci mi sararo zamu je a bangaren mu na shirye-shirye mu sarare mai mishin shirin daurin kurmai da fatan za a yi sauraro lafiya
4: jawo jibarin mutum ya naga gaba daya ka burkita gidan
6: ka

0: ko damang halacci ne ba ta ga matata.
1: To bayan an raba su da ya biyo shi gida da almakashi ya buga masa.
2: An kama shi a kwanar dawaki.
3: An tako gawansa ma. Allah ya saka masa. An cuce mu, an cuce mu, an cuce mu. Allah ya saka masa.
4: Waɗannan kaɗan ne daga cikin ƙunshin daftarin rahotannin da muke tafa da su a daidai wannan lokaci. Mai sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da warhaka. Sannin ka da sake jimirin kasancewa a cikin shirin ɗaurin gwarmai. Shirin da kan ba ma an talaka damar faɗin abubuwan da kan ci masa tuwa ƙwarya, kamar yadda ya zo cikin sashi na 39 na kundin tsarin mulkin ƙasar nan. Ya kuma ci gajiyar tsarin nan na faɗi ra'ayinka. Bisa tsarin doka da oda na wannan gida, shirin da kan zuwar muku daga tashar Hausa Dalla mita 93.1 a zangon FM. Kamar kowane lokaci, muna tafa da ƴan Wahabu Kadafa mana da kan ci gajiyar sashin nan na Rabbana ka wadata mu. Amma daga kafin wannan, bara mu fara karɓar waɗannan saƙonni.
5: Kai, direban wacciyar motar baya tsoron taitin tsira gudi-gudi da shi?
6: Arhar hanyar ya gani yake babar gudu kawai domin ganin shugaba Bola Ahmed Tinubu na ta lailaye gyaran titunan ƙasar nan. Maimakon ya tafi a hankali domin ya ceci ransa da na wasu.
5: Ai, ya ci a cira wa shugaba Bola Ahmed Tinubu tutar tsayuwar dakar samarwa da gyara titunan ƙasar nan.
6: In Najeriya ma ai suna yabawa gyaran hanyar Kaduna zuwa Kano da wanda ta tsarga ta a Kwanga da lafiya, ta dire a Makurdi da ta Sokoto zuwa Badagiri da sauran hanyoyi birjik da shugaba Bola Ahmed Tinubu ya gyara su ko kuma ya samar da su.
5: Wannan gaskiya ne.
6: Ai, kaga kuwa masu amfani da ababen hawa, ku tafi a hankali, ku ci gajiyar kyawawan hanyoyin da shugaba Bola Ahmed Tinubu ya samar da su ko kuma ya gyara. Ku sake fitowa jama'a, ku zaɓi Aswaji Bola Ahmed Tinubu a karo na biyu domin ci gaban Najeriya. Wannan saƙo ne daga ƙungiyar Arewa Fo Aswaju APOA.
7: Lafiya uwar jiki, sai da lafiya ake yin komai. Lafiya jari shine kirarin kamfanin BF Suma. Malam ya amfani da maganin supplement na kamfanin BF Suma, maganin da masu ilimin kimiyya da fasaha suka yarda cewa ingantacce ne. Kamfanin BF Suma na magunguna daban-daban, kama daga Constirilax, Prostate Relax, Atro Extra, Ziminocal Flow, Expower Coffee, Kia Brain, Expower Ma Zariyar a jihar Kano.
8: Ko ku tuntube mu akan lambar wayar mu 0704 66 12 12, ko kuma 0800 80 799. Bugu da ƙari, ana yin bita a kowace ranar Asabar ta kuma Lahadi a ofishin na BS Suma don koyar da harkokin magunguna da kuma kasuwancin su. Wannan bitar kyauta ce.
9: Na'am.
10: Na'am, taje na ya akai ne.
9: Daren jiya fa yaron nan kwana muka yi jikin nasa babu dadi. Ga zazzabi da tari kuma yana ta kukan ciwon makogaro.
10: A to ki jika masa murke mana. Ai, akwai saura ko?
9: Anya kuwa ranka ya dade. Kwara dai akai shi asibiti ko? Kaga ana ta maganar ciwon mashako a radio. An ce yana da illa sosai, gashi kuma da saurin yaduwa.
10: Babbar magana. Shirya masa kuje asibiti.
11: A wasu lokutan ciwon da ake tunanin karami ne ka iya haddasa babbar matsala, musamman ma idan ya shafi ciwuka masu yaduwa kamar mashaku wanda ke saurin yaduwa daga shara har ma da manya. Yayin da duk wata alamar ciwo ta nuna, to lallai kada a yi jinkiri, a tafi asibiti don samun kulawa daga jami'an lafiya.
12: Me ya same shi?
13: Kwana muka yana fama da zazzabi, tari da ciwon makogaro.
12: Lallai kuwa kin yi kyan kai da kika kawo shi, domin yana nuna alamun ciwon mashaku.
11: A lura da alamomin, a nemi kulawa da wuri, a kuma ba wa iyali kariya.
10: Mu haɗa hannayenmu don kare Kano. Wannan saƙo ne daga cibiyar daƙile yaduwar cututtuka ta jihar Kano, KNCDC.
14: Kwamitin ƴan uwa da abokan arziki na sabuwar masarautar Ƙaura Goje a ƙaramar hukumar nasara ƙarƙashin jagorancin dagaci Alhaji Ali Ado mai unguwa, wadda ta samu daga masarautar Gama, na gayyata jama'a shagulgulan girgiro sabuwar masarautar da kuma nan da sabon dagacin. Ranar Alhamis 1 ga watan Oktoba ita ce ranar farko ta fara shagulgulan da saukar karatun Alƙur'ani mai girma a ƙofar gidan dagacin da ke kwana Jaba ta yankin ƙaramar hukumar Nasarawa. Akwai kuma shirye-shirye waɗanda za su biyo baya, kamar na sahihohin malamai da shagulgulan kamar guran gargajiya irin su wasannin gangi da kalankuwa da sauransu dukkanin su dai kafin bikin nadin daga cin alaji al'ado mai unguwa wato ranar 4 ga watan Oktoba a harabar Ahmadiyya Secondary School da misalin karfe 10 na safe sanarwa daga kwamitin yan wada bokan arziki na sabuwar masarautar Karagoje a garin hukumar Nasarawa
15: Muna hawa kullum yana ta neman mafuta yadda za a yi jahar Kano ya zamba
16: ya Kuma babban mai bayo gwamnatin jahar Kano shawara a

0: ilmantarwa, fadakarwa, da wada kan al'umma. Na kira ga waɗanda ba su karɓi katin zaben su ba, da su hanza ta su karɓi katin zaben nasu a ofisoshin hukumar zabe da ke ƙananan hukumomi 44, domin shine zai ba su damar kada ƙuri'a a kakan zabe mai zuwa ta shekara ta 2027, wanda hakan ne zai taimaka ya ba su damar sake zaben gwamnan jihar Kano Alhaji Abba Kabir Yusuf Karo na biyu, domin ci gaba da managartan ayyukan raya ƙasa da suka hada da lafiya, ilimi da ci gaba da malala titina a birni da ƙananan hukumomi 44 na jihar Kano, da samarwa da matasa da mata ayyukan yi da ba su jari. Wannan sako ne daga ofishin babban mai bayarwa gwamnan jihar Kano shawara a kan ilmantarwa, faɗakarwa da wayar da kan al'umma, Honorable Bilkisu Yakubu Indabo.
1: Yanzu kuwa sai gundarin shirin da zamu yayi kallabin dasa har ma da shigar dasa kain da na'in zuwa al'umar tudun Murtala Kuwait bayan makabarta. Al'umar yankin ne suka shiga cikin rudani har ma da jimami sakamakon mutuwar wani magidanci mai suna Ibrahim Sunusi. Rahotanni sun ce lamarin ya faru ne bayan wata sa'insa tsakanin marigayin da wani matashi da ake kira da Fato Ranki kan wasu kayan sawa da marigayin ya kawo daga garin Port Harcourt. Bayan Ibrahim ya nemi a biya shi kuɗin kayan ne, daga nan ne rikici ya ɓarke. Wani tudu wani gangare dai guda daga cikin abokan hayaniyar ya ɗauko almakashi ya yi masa mugun aiki. Kamar yadda mahaifin marigayin Malam Sunusi Jibrin ke tabbatarwa da filin ɗaurin gwarmai.
2: Sunusi Jibrin ɗana ne, Ibrahim Sunusi. Abin da ya haddasa wannan abu, daga tafiya ya zo da kaya, to kayan da ya zo da su irin kayayyaki ne haka, riga da wando, to sai suka karɓi guda biyu da zama za su bashi kuɗi. Da ya je basu bashi ba, ya kuma zuwa basu bashi ba, ya ce sai an bashi kuɗi. Wanda ya ce sai an bashi kuɗin, to akwai mai gidansa, akwai yaransa a wurin da mai gida ne da yaro, to shine shi yaron sai shiga wa mai gidan. Suka zo suna hayaniya da shi wannan yaro, aka raba su. To bayan an raba su, ya biyo shi gida, da ya biyo shi gida da almakashi ya buga masa a zuciyarsa, Allah kuma ya karɓa abunsa. Shi ne dai abinda ni na sani a kai.
1: To da yake marigayin magidanci ne, cikin alhini mai ɗakinsa ta zubar da hawaye duba da yadda samu labarin wannan mummunan ta'annati da aka yi wa mai gidan nata.
3: Sha biyu na safe da ya fita daga gida bayan mangaro, ni dai kawai an ce mun in zo, wai ba shi da lafiya, suna asibiti. Shi ke nan ina zuwa gidansu kawai sai na mutu.
1: To sai dai kuma kan wannan batu, tunarin zan 'yan sandan jihar Kano ta yi dukkanin mai yiwa wajen baza komarta har rabbana ya kaddara aka yi ram da guda daga cikin waɗanda ake zargi. Kamar yadda jami'in huɗa da jama'a na rundunar 'yan sandan jihar Kano CSP Abdullahi Haruna Kiyawa ke tabbatarwa da filin ɗaurin gwarmai.
4: Waɗanda aka samu rahotanni da bayani na wannan aika-aika an dukufa wajen neman su Talata bayan abin ya faru ran Litinin. Aka kai ga nasarar kama wanda ake zargi mai suna Abdulmalik Yakubu, ɗan unguwar tudun Murtala, ɗan kimanin shekaru 20. An kama shi a kwanar dawaki yana yunkurin barin gari. Al'umma sun taimaka, wanda yanzu haka mai girma kwamishinan 'yan sanda na jihar Kano CP Ibrahim Adamu Bakori PhD ya bada umarni an dawo da shi babban sashen binciken manyan laifuka da ke hedikwatar 'yan sanda Banfai bangaren kisan kai. Da zarar an kammala bincike, za a gurfanar da wannan korafi a gaban kotu.
1: Idan muka dangana zuwa can karamar hukumar Gezawa kuwa, zamiya da zango ne a garin Aujarawa alkali. Idan mai sauraro na bibiye da kafafen yaɗa labarai, ya kwana batun cewa mai girma daga cin wannan yanki an ɗauke shi kimanin makonni biyu. Yanzu aka dai ta rigaya ta faru ta ƙare, domin kuwa an wayi gari da ganin gawar mai girma daga cin garin Aujarawa alƙalin, wanda kuma kan ya sanya al'umar ƙaramar hukumar Gezawa shiga cikin ruɗani har ma da firgici. Kamar yadda guda daga cikin al'umar yankin Ibrahim Burga Gunduwawa ke tabbatarwa da filin ɗaurin gwarmai.
5: Ina kan sana'a ta bakin titi, sai muka samu labarin dagacin Aujara alkali wakilin hakimin Jogana, dama kwanan ba mai kwana goma sha ba, 'yan ta'adda sun kama ya sun yi garkuwa da shi. To kuma da sai muka samu labarin an sako gawar sama. A yanzu aka ga daga tenan da 'yan uwa da bukar arziki gauruwa ana fitowa ana tafiya. Allah dukansa, Allah ya gafarta masa. Daga tenan ga sunan wakilan hakimin nan na Gezawa da Jogana. Mai
1: sauraro shirin daurin gwara mai kake saurara daga nan mita 93.1 a Zangon FM ku daka ce mu
6: Madalla da samun jajirtaccen nagartaccen gwarzon gwaraza jagora na gari abun koyi mai fada da cikawa mai aiki babu dare babu rana a fadin jihar Kano gwamnan Kano injiniya Alhaji Abba Kabir Yusuf duba da yanda ya samar da damarmakin ayyukan yi ga matasa maza da mata samar da ruwan sha harkar lafiya samar da magunguna a manya da kananan asibitoci inganta harkokin ilimi da tsaron rayuka da dukiyoyin al'umar Kano kwata honorable Salisu Ati Kaura Goje ke cewa al'umar Kano da Kanawa kananan hukumomin Kano 44 maza da mata kuma tagoi da kwarkwata kurama alkairi alkairi a kakar shekarar 2027 ga mai girma zababban gwamnan jihar Kano Karo na biyu Alhaji Abba Kabir Yusuf sakon honorable Salisu Ati Kaura Goje ke cewa shakka babu gwamna Abba ya cancanci ko ba wa karagar mulkin Kano a Karo na biyu domin ci gaban ayyukan raye kasa a fadin jihar Kano birni da karkara wannan sakon fatan alkairi ne daga Salisu Ati Kaura Goje
7: maman Abba wato na lura ko baita wasa da kai a ɗan asibiti domin yin rigakafi
8: saboda na san muhimmancin waɗannan allurai don lafiyar yaranmu ana yi wa yara rigakafi da zarar an haife su akwai ta sati 6 akwai ta sati 10 akwai ta sati 14
7: yanzu kina nufin dukkan haddace wannan jadawali
8: da saura ma ai ne gida akwai ziyarar asibiti idan allurar ƙanda ta farko a wata 9 sai kuma ta biyu a wata 15 kowace allura tana bada kariya ga jariranmu daga cututtuka masu kisa
7: ah madalla
8: ko ka san cewa akwai wata kungiya dake bada kuɗin abin hawa duk mahaifiyar kai dan ta rigakafi tana da naira 1000 kyauta har sho 6 akwai kuma babban tallafi na naira 5000 ga wanda suka kammala rigakafin yaran su wato bayan wata 15 kenan
7: to gaskiya a matsayina na mai gidanki na yarda ki dinga kai yaran mu rigakafi
9: ko ziyarci asibiti mafi kusa da ku ko wurin taron gangami na rigakafi dan yi ma yayanku allurar rigakafi masu kariya daga cututtuka masu kisa rigakafi yafi magani
8: wannan sako ne daga hukumar kula da lafiya mataki na farko tare da haɗin gwiwa da kungiyar ni incentives da kuma all babies programs
10: Rikici ya taka muhimmiyar rawa wajen tsara tarihin bil'adama.
11: A duniyar namun daji, rayuwa cike take da kalubale.
12: Unguwanni irin su jakara, waɗanda suka ƙware wajen sana'ar gurasa.
13: Masarautar da ake gudanar da wasannin gargajiya a duk shekara, masarautar Makina. An haifi tagwaye guda biyu, ɗaya mutum ɗaya miciji kuma suka gudanar da mulki a faɗin garin a tare.
14: Abinci iri-iri na ƙasashe daban-daban.
15: Ba wai kawai abinciccikan da muka saba gani a gida Najeriya ba.
16: A duniyar ƙwallon ƙafa, akwai tarihi. Daga baƙin ciki na faduwa zuwa hawaye na samun nasara. Amma tambaya ita ce, shin ka san ainihin labarin da ke bayan waɗannan nasarori?
17: Akwai duka waɗannan shirye-shiryen a sabon gidan talabijin na ɗan Bella TV. Wannan tasha tana kan satellite Amos 17 ko kuma Eutelsat akan frequency 12252. Ɗan Bella TV, tauraro mai iko.
1: To madalla, yanzu kuwa shirin zai ƙara dorawa daga inda ya tsayarta. Da kai tsaye a daidai wannan lokaci za mu kalli ɗabi'ar nan ta wasu daga cikin matasa da ke yi a daidai wannan bigire. Na ba za a kwanta barci da wuri ba, sai an kai talatainin dare. Talatainin daren da idan ka bibiya, za ka iske kowa yana kalan nasa uzurin. Ga bacci an tara, amma a samu a kwanta, lamarin sai ya gagara. Filin ɗauren gwarmai ya taɓa alli. Da guda daga cikin matasa a nan jihar Kano wanda kuma ya bayyana lokacin da yake kwanciya da daddare har ma da irin yadda yake wayar gari
18: ko rashin lafiya yake yawan kwanciya karfe 8 a kai yayi wuri da yawa ina sai ka ci ana yaki a bazan kwanta ba karfe 8 da dare bayan sallar isha kenan ba wayan kwanta a kai ba zai tilasta ba ai wahala da kaina zai to in kwana kwanta da gwatsin nan inda karfe 3 dai na tashi kenan bacin ya wata kike wani lokacin nakan kai biyo lokacin har 3 ma kan na kwanta sakamakon cewa abun ma ya riga ya buji ko na kwanta da wuri yanzu baccin baya zuwa sai dai in juya in juya amma da zaran kuma lokacin yayi zaka ji baccin lif kuma wasu lokutan kawai danna a waya ne amma kuma akwai limit din da fa mutun ya kai dole ya kazo ka daina saboda cewa sakamakon yau da gobe baccin nan kana tara shi kana tara shi kana tashi illa fa zai zo maka akwai wasu wanda kawai zaka ga cewa wasu kuma rayuwar su kawai sukan bata danna ne
1: Anan kuma gwamnatin jihar Kano ta kuduri aniyar tallafawa mata masu bukata ta musamman da ma kananan yara domin su samu su dogara da kansu. Kwamishinan albarkatun ruwa Dr. Tahir Hashim shine bayyana kan yayin taron yayi dalibai mata da gidauniyar tallafawa mata kananan yara da masu bukata ta musamman wanda kuma aka koya wa mata sana'o'i kimanin su 150.
19: Abin da yafi kawatar da ni shine wannan da suka fito da shi reusable pad wanda za a iya using ɗinta ta mata wanda wannan zai goyin along way wajen taimakon yaya mata kuma ina gani abu ne da duk wanda ya zo zai yi sha'awa ya ga cewa ya tallafa musu namu level ɗin mun ba su iya gudunmuwar da ya kamata wanda mun tallafa wa kowane beneficiary da naira 20,000 na ya ƙara haɓaka kasuwancin da aka koya masa.
1: Bangaren shugabar gidauniyar Dr. Binta Bala ta ji da kokarinta na ganin an ƙara tallafawa mata musamman ma irin wannan lokaci da ake da bukatar kowa ya dogara da kansa.
20: Kira ga masu hannu da shuni da su tallafa wa'innan kananan sana'o'in ana raina su kuma su mata suka fi amfana saboda mace ta iya tattalin 100.

ana nufin tumaki da kuma awaki, wato tinkiya da rago da kuma akuya da bunsuru da ƴaƴan da suka haifa. Waɗannan su ne al-ganam. Tubda'u zakatul ganam idza balaga adaduha 40 shatan. Zakar kananan dabbobi tana farawa ne a lokacin da adadin dabbobin suka kai 40. Idan suka kai 40, tumaki ne zalla suka kai 40, ko kuwa tumaki ne da awaki ka haɗe suka kai 40, kana da tumaki 19, kana da awaki 21, ko kuma wani sabanin haka, ka dai mallaki tumaki da awaki sun kai guda 40 chip chip. To daga sanda suka cika 40 sun cika sun isa zakka. Wala zakata fi ma duna dhalika, babu zakka a cikin abin da bai kai haka ba. Babu zakka a cikin abin da bai kai haka ba. Min wahidin ila 39 mu'fatin wala zakata fiha. Tun daga sanda ka fara mallakar karamar dabba guda daya, tinkiya ce ko akuya, rago ne ko bunsuru, ka fara mallaka guda daya ila 39 har ka mallaki 39, to wannan mu'fatin abun yafewa ne. Allah ya yafe maka wannan ba sai kai zakata ba. Dan haka wala zakata fiha, babu zakka a ciki. Zakka ba ta tabbata akan kananan dabbobi, nana ta ma sai sun cika 40. Kuma daga sanda suka cika 40 din, min 40, tun daga sanda suka cika 40 ila mi'atin wa 20, har izuwa 120, fiha shatun wahida, a ciki za a bada akuya guda daya. Ita akuyar dakhalat fi sanati thaniyati, wacce ta cika shekara daya kyankyan, ta shiga cikin ta biyu, walau bi yawmin, koda da kwana guda ne. Kaji faran gwami, ba ka da zakka idan kana da kananan dabbobi har sai sun kai 40. Kuma daga sanda suka kai 40 har zuwa 120, duk shekara an ta kewayo, za ka bada akuya guda ɗaya ne wacce ta cika shekara guda. Ɗaya za ka bayar wacce ta cika shekara guda. Kuma anan za ka ji an ambaci kalmar akuya, ba ana nufin lallai sai dai ka fitar da akuya ba, za ka iya fitar da tinkiya a cikin wannan adadi. Tumaki kake da su sun kai 40, ko kuma gaure ne da tumaki da awaki, to za ka iya ɗaukowa daga ɓangaren tumaki ka bayar wanda ta haura shekara guda ƙyanƙyan, ta shiga cikin ta biyu. To tun daga sanda dabbobinka suka kai 40, ka jefa bawan Allah, har su kai 50, in shekara ta zagayo ɗaya ne dai, har kuma su haure su kai 60, in shekara ta zagayo dai ɗaya ne dai zakkar, har kuma su kai 70, kai su kai 80, su kai 90, kai su cike 100, kai a ƙara 110 ma, Allah da rangwami yake, kai 120. Zakka dai guda ɗaya ce, kana da kananan dabbobi 120, mutane ne ka mallaki 120, ai ka kusa hada local gama, kana da dabbobi 120, Allah ya ce ɗaya dai kawai yake so ka bayar saboda shi a shekara. Kuma da ya ce ka bayar ma, ba wai ruwa za ka je ka jefa ta ba, ba wai ajiye ta za ka yi wuta ta sako daga sama ta kone ta ba, a'a, cewa aka yi ka ɗauka ka ba cikin 'yan uwanka, cikin mutane, cikin danginka, cikin makotanka. Allah ya ce ga sufar wanda za ka ba, ga sufar wanda za ka ba, shi ke nan ƙananan dabbobi 120. Allah da rangwami yake, kai inda ɗan adam Allah ya ba izini ya fitar da tsarin zakadin, ta yaya kana da dabbobi 120 za ka ba da ɗaya shekara guda? To amma da yake Allah ne tabaraka wa ta'ala, buwayi gagar misali, sarkin adalci, sarkin rangwami, sarkin karamci, tabaraka wa ta'ala karimi, sai ya ce tun daga 40 shi fa ya baka, tun daga 40 ɗin nan har izuwa 120 guda ɗaya za ka bayar, kuma guda ɗaya ma wacce ta shekara, ba wacce ta shekara biyu, ko kuma namijin garki za ka ɗauko. Ka san akwai namijin garki wanda Laraba sukan ce fahalu, wani zakakurin rago yana nan, shi duk tinkiyar da ya bi so ɗaya so biyu, to ya bata ciki, ga shi kusashe an gina shi, ya ginu, to shari'a ba wannan ta ce ka bayar ba, a'a, hasali ma ta hana an zo karɓar zakka a ɗaukar maka irin waɗannan.

su ne manyan dabbobinka, shari'a ta hana. Yawwa, ta hana a daukan maka irin waɗannan manyan dabbobin, kamar yadda kuma shari'a ta hana kai kuma ka bada koma baya. Yaya za a yi kenan? Tsaka-tsaki za ka tsaya? Ba za ka dauko wata ƙemashashshiya, wata bushashshiya, wata yankwananniya, wata marar lafiya, wata gurguwa-gurguwa, wata mai ido ɗaya mai ido ɗaya, yankwananniya ka ce wannan ita ce? A'a, lan tanalil birra hatta tunfiqu mimma tuhibbuna. Ba za ku zama masu nagarta ba a gurin Allah har sai da kanku kun ciyar daga abin da kuke so. Abin da kuke so ku da kanku to ku ciyar daga nan, to shine kuka tabbata masu nagarta a gurin Allah. Dan haka yadda idan aka zo karba an hana dauke maka babbar dabbanka, to kai kuma an hana ka bada makaskanciyar ciki. A tsaka-tsaki zaka dauko dabba tun daga 40 Allah ya ce dauki ɗaya ka bar ka rike 39. Kuma kafin bada 40 din nan ka ga yadda matan cikin su za su haihu, ɗayan nan da ka bar kafin badi ka mai da ita kaninka ka kuma ninkawa, ga albarka, ga mutunci da matsayi da soyayya ta Ubangiji da zaka samu, ga kubuta ranar alkiyama, ga zaman lafiya. Ita zakka zaman lafiya take kawowa. Ko yanzu da yawa matsalolin rashin zaman lafiyar nan, ai rashin zakka yana ciki. Rashin zakka yana ciki. Yanzu ka kaddara malam anguwar ku a ce wanda yafi kowa hali, a ce yana zakkan nan ya baza ta unguwar nan, tai gabas, tai yamma, tai kudu, tai arewa, saboda Allah ya yi masa zurfin aljihu, Allah ya yalwata mar, Allah ya buɗa mar. Duk shekara a ce idan ya zo sai ya yi irin wannan, ya mika can a mika nan, duk ya duba dama da hagu gaba da dama, duk wanda ya gano cikin waɗanda Allah ya ce a ba su 8 ɗin nan, ya ga akwai irinsa a nan, sai ya bayar. Bawan Allah ba fata ake ba, randa wata masifa cikin dare ta zo masa, aka ce ga waɗansu marasa gaskiya sun haura masa gida. Bawan Allah a lokacin da yayi kururuwa yana neman taimako, ma ya kaga mutanen unguwa za a fito da gudu, kowa tunuwa zai kada a kashe shi lokacin zakka ta zo ba mu samu ba, sai a fito. Sai ka ga nan da nan, ko da ba iya tunkarar gurin ba, hayaniyar motsin mutane shi kankansa tsaro ne. Mara gaskiya da yaji can an motsa nan, an motsa can, an motsa can, an yunkuro gudu yake. Sai ka ga wannan mai halin ya kubuta, bai san albarkar zakkarsa bace ba. Talakan suna tunanin kada in fashin nan su kashe shi zakkar bana, mun riga mun yi shiri. Wani yana nan auren kinsa ya daga, ba zai iya yin auren ba, ya sa ita daidai watan da mai kudin ne yake zakka, ya san in ya fitar da zakkan nan zai bashi dimus. A cikin dimus din nan da ya bashi zai gama me? Zai gama yin yadda zai yi ya aurar da yarsa. To ka gani? To dan haka bayin Allah mu tsaya mu rika yin wannan zakadin. Kananan dabbobi min 40 daga sanda suka kai 40 ila 120 zuwa 120 fiha. A cikin wannan adadi shatin wahida za a bada akuya guda ɗaya, dakalar fi sanatu thaniya ce wacce ta cika shekara ɗaya ta shiga cikin ta biyu, walau biyu min koda da kwana guda ɗaya, wa yastawi zalika, kuma wannan yana daidaita, yayi daidai fi dhakar wal unsa, a iya bada namiji a iya bada mace, a iya ka zo bada zakka ka dauko bunsuru wanda ya cika shekara guda kyankyan ka bada shi, ko ka dauko akuya, ko ka dauko tinkiya, ko ka dauko rago wanda ya cika shekara ɗaya kyankyan ya shiga cikin ta biyu a 120. To daga sanda kuma dabbobi suka karu, ɗaya ta kara akan 120 din nan, wa min mi'atun wa wahidun wa 20, daga lokacin da dabbobi suka kai 121 ila mi'ataini, kuma har izuwa su kai 200 shatani, awaki guda biyu ne, awaki guda biyu tun daga sanda dabbobi suka kai 121, 130 awaki biyu, 140 awaki biyu, 150 awaki biyu, 160 awaki biyu, 170 awaki biyu, 180 awaki biyu, 190 awaki biyu, 200 ma awaki biyu dai. Bawan Allah, dabba guda 200, ka sa dabba 200 a gabanka aka ce ta kace, sai ka kasa motsawa, saboda yawanta da zai kuma za ka ga kwarjininta. Yawwa, kaga kwarjininta,
saboda haka sai ka daure ka fitar har izuwa 200 ila mi ateni har izuwa su kai 200 shatani awaki ne guda biyu kuma didde har yau waɗannan awaki ba su canja ba dakalal kullum min huma kowace daga cikin su wacce ta shiga fisanatu thaniyati cikin shekara ta biyu ta cika shekara ɗaya kyankyan ta shiga cikin ta biyu walau biyo min koda da kwana ɗaya to idan suka haura 200 yaya za a yi wa mimmi aitaini wa wahidin daga lokacin da suka kai 201 ila 300 har izuwa 300 Allahu akbar har izuwa to ila 399 haid izuwa 399 thalathi shiya za a yi ta bada awaki uku ne awaki uku in suka cika 300 daga 201 har izuwa 391 awaki uku wa min 400 suna cika 400 kuma kananan dabbobin nan ila 499 40 shiya har izuwa su kai 499 awaki hudu za ba wa haka za yastaqim alhisabu fi kulli mi'atin shatin haka dai za a tsaida lissafi duk guda 100 a bada akuya guda 1 duk guda 100 duk sanda dabbobinka 101 ta koma ta gama cika to akuya 1 ta karu amma in 101 ba ta karu ba akuya ba ta karu ba bawon Allah ka jifa a zakkar dabbobin in sake nana ta ma in sake gaya ma da zakkar dukiya da Allah ya ce ka raba 40 ka bada 1 da zakkar dabbobi da raƙuma ba sa isa zakka sai sun kai guda 5 kuma da akuya ake fara zakkar su ba a fara zakka da raƙumin sai sun kai 25 da shanu da ba sa isa zakka sai sun kai 30 da kuma tumaki da awaki da ba sa isa zakka sai sun kai 40 da zakka amfanin gona wanda baya isa zakka sai ya kai kwano 300 wuski 5 kenan dukkan adadin nau'ikan waɗannan zakka ka gaya min wacce take da wahala ba wacce take da wahala sai dai kawai shedan ya zo ya shiga gaba ya maka zagi ya maka kan zagi ya ruda ka ya rubuta ka ya ja ka ya dora ka kan keken bira wanda baya burki kuma baya kwana kuma shikenan sai dai gangara da mutun jahannama yawa to dan haka kaga kenan akwai bukatar bayan Allah a ji tsoron Allah a ji tsoron Allah a tsaya a fitar da haƙƙin Allah wannan shine zaman lafiya da yawa yanzu rashin albarkar dukiya da kake gani wallahi da rashin cire haƙƙin Allah eh zaka ga akwai wanda fa dukiyar sa ba albarka sai me sai dai kaga ya tara dukiyar a ce yana da kadara ta biliyan kaza yana da kuɗi makudai kai wani ma bankin da yake ajiye kuɗi ya mallaki bankin ba dan kuma ba saboda ya fi kowa yawan tara sallalla a ciki amma an kaga rayuwarsa ko sai kaga kai ma da bakuwa ba ka fi shi morewa ka fi shi jin dadi ka fi shi kwanciyar hankali ka fi shi alheri ka fi shi zuwa masallaci ka fi shi tsoron Allah to da Allah wannan dukiya mai ta tsina na masa babin da ta tsina na masa wanda da ya tsaya yana fitar da haƙƙin Allah shi fa man yattaqillaha yaj'al lahu makharaja wanda duk ya tsaya ba Allah wallahi ba zai tabe ba ba zai tabe ba duk wanda ya tsaya ba Allah ba zai tabe ba kuma shi lamarin Allah kai mar yadda yace kai kuma zai maka yadda kake so amma kai yadda kaga dama Allah shi ma kuma zai hore ka tunda ka saba masa to Allah ya tsare mu to mai sauraro zamu karbi sakonni daga sashen mu na tallace tallace daga nan kuma sai mu sake dorawa Rahman. Your Nescafe is not just a drink, it's your

0: Na zo muku da wani gadali na musamman wanda ake ci da ayaba da kuma wanda ake ci da ruwan cikin kwakwa. Ko mata da su mai lamba 30, rumfa mai lamba 30 ko ku kira ni a lambar waya ta kamar haka 0703337931.
1: Alhaji Zaharin Dina magani ya sallame juta.
2: Wannan kuma bari mu tsallaka watar
3: gaskiya matakin nasara kowa ya rike gaskiya ya huta Alhaji Abdul Wasi dan Baiwa shahararren mai maganin gargajiyan nan wanda ya dade yana bala taimako a gurin mutanen da suke fama da lalurori iri daban-daban a jikin su maza da mata wanda aikin sa ya kasance shine gano hanyoyi domin magance lalurorin da suke damun ku yake sanar da ku cewa bayan daukar lokaci mai tsawo da yayi ya dawo cikin shiri mun ganawa da mutane ido da ido yana filin baje kolin masu maganin gargajiya wanda yake ci a cikin garin Kano a filin Eldra cikin gidan Ban Aliko a cikin rumfa mai lamba 5 ko kuma ku same shi a office din sa na dindindin da yake Gwammaja kan titin zuwa kofar ruwa daidai sabuwar kofar shiga ko kuma ku tuntube shi a lambar wayar sa 0816076520. Alhaji Abdul Wasiu dan Baiwa baban sanyin jijiya dai bai canza ba yana nan a yadda yake wajen hada ingantaccen maganin gargajiya wanda aka sarrafa daga sassake da kuma sauyoyi yana nan kuma akan ragi na mutum 10 farko da suka fara zuwa a kowace rana Abdul Wasiu baban sanyin jijiya dai yana kira mu sani cewar barin cuta a jiki babban kuskure ne jin wasu alamomi ka kisa wurin daukan mataki ganganci ne jijiya ce take taimakawa jikin mutum baki daya wajen iya tsayuwa ko tafiya dan haka Alhaji Abdul Wasiu dan Baiwa baban sanyin jijiya yake kira ga mutane musamman waɗanda suke da wata larura sun yi zagaye-zagaye neman magani ba su dace ba su sani cewa ba a gajiya da neman lafiya domin barin cuta a ciki baya maganin yunwa in ji Hausawa yace maganin gargajiya shi ya gada kuma har yau har gobe shi ya sani yace hukumar lafiya ta tabbatar da ingancin maganin gargajiya sanin magani baiwa ne idan ka sani ka sani wannan ne yasa dan baiwa yake kira ga mazaje cewa ya zama wajibi mu kula da tsaftar abinci da muhalli Alhaji Abdul Wasiu ne za ku iya same shi a filin Eldrado gurin da ake gudanar da baje kolin masu magani a cikin rumfa mai lamba 5 ko kuma a office din sa na dindindin da yake cikin garin Kano Gwammaja kan titin zuwa kofar ruwa daura da asibitin kashi na Dala daidai tsohuwar kofar shiga ko kuma za ku iya tuntubar sa a lambar wayar sa kamar haka 0816076520. Akwai ragi na kashi 50 daga farashin magungunansa na mutum 10 farko da suka fara zuwa a kowace rana sai kun zo
2: daga wannan kuma bari mu tsallaka wata rumfar mu ga yadda take wakana
4: na gaishe ku masu sauraro na a daidai wannan lokaci sunana Alhaji Habib
5: ina nan a kasuwan baje kolin maganin gargajiya dake gudana a halin yanzu a Eldorado akan titin Airport Road dake birnin Kano a kanan Dabo
4: kana zuwa wajen zaka same mu muna baje kolin magunguna
5: ina nan a rumfa mai lamba 6
4: kar ka manta
5: rumfa mai lamba 6
4: ko ka tambayi Alhaji Habib ni a rumfata ba ina hada kowanne bane na kware ne a bangaren maza kawai to ka kira ni akan lambar waya
5: 0806076417 0806076417.
4: Kar ka manta barin ciwo a jiki yana kai mutun kasa amma da zaran ka farga yakan rabu da jikinka kwata-kwata kazo kar ka bar ciwo a jikinka ya kai ka kasa wannan laluran na damun maza kazo wajena Alhaji Habib wanda ya kware wajen bangaren maza kawai kuma ina nan
5: a rumfa mai lamba 6
4: mata ba da ku nike ba dan kabilan Yarbawa da na hada sauyoyi da jijiyoyin magani guda 16 wanda muka hada magani kwaya daya kawai
6: kai dai ziyarce mu a kasuwar baje kolin magungunan gargajiya dake gudana
5: a Eldorado akan titin Airport Road dake birnin Kano ina nan a rumfa mai lamba 6 rumfa mai lamba 6
4: anan zaka same ni Alhaji Habib akan matsalolin maza
6: ko ka cana akan lambar waya
5: 0806076417 0806076417.
4: Sunan dai Alhaji Habib na bar ku lafiya
2: bayan wannan rumfa kuma bari mu shiga rumfa mai lamba
7: idan ana dara da uwaki gar azata arewa tana gaba
8: assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh masu sauraron mu a gidajenku da kuma wuraren ayyukan ku muna muku gaisuwa irin ta addinin musulunci sunana Awwal N Idris mafi yawanci ku kuma sun fi sani na da Alhaji Aboki mai sandan girma ani ne shugaban cibiyar bada maganin gargajiya ta Aboki Herbal Center wacce take da cibiya a garin Kano Rabu mai albarka. Ina so in yi amfani da wannan dama in sanar da jama'ar Kano da kuma kewayen ta cewa Ubangiji Allah mai kowa mai komai ya bani dama halattar kasuwar baje koli ta magungunan gargajiya da take ci a halin

0: sauraro assalamu alaikum barkanku da haka da kuma saduwa da ku a cikin wannan shiri na fadar ra'ayinka na musamman da yake zuwa muku daga mita 93.1 akan zangon FM Arewa Radio da yake zuwa muku da misalin karfe 7:30 na kowane yammacin litinin zuwa juma'a kuma dai da aka saba dai shirin kan bada dama musamman ga masu sauraro su turo ra'ayikan su kan duk wani al'amari da ya shige musu duhu kama daga abin da shafi wani al'amari na gwamnati musamman ta tarayya ko majalisun kasa da ma na jihohi da kuma gwamnatin jihohi da ma kana hukumomi har ma abin da shafi unguwanni da daukacin rayuwa al'umma baki daya wannan shirin dai na maraba da duk wani ra'ayi na mai sauraro da yake da shi kan abin da shafi hukumomi ko ɗaiɗaiku na fatan kawo gyara da makamantan hakan za ku iya turo sakon ra'ayukan ku a lambar WhatsApp ta 0900 87 12 75 wanda lokutan turo sakonnin murya din za a dinga turo ne da misalin karfe 7 na yammaci zuwa 8 na kowane dare ayo ma dai samu je ga wasu daga cikin muryoyi da masu rusuka aiko mana
1: assalamu alaikum warahmatullahi Arewa Radio kun ce wannan guri na fadar abinda kake so je wajen mahukunta ne to mu mun tura sako kamar kashi biyu amma har yanzu ba a sa mana ba domin ya je wurin mahukunta to a gaskiya mu abin da yake damun mu tallace-tallacen maganin nan na ga ya muku brigade kwana hudu kaura goje tudun mutalari min ke bi babban abin da yafi damun mu maganar tallar magani ta batsa yanzu kaga batsan nan da ake yin ta ake yadda ba kwa tsammani ya kamata ku Arewa Radio ku dan taimake mu ku hada wani rahoto na musamman ku saka a gidan radio kowa ya ji yanda batsan nan take su masu haƙƙin da kuka ce za su ji ku gaya musu cewar ya kamata su tsawatar magani ba a hana sayarwa ba amma ya kamata a ce hukuma ta dubi abin domin ta rage batsar da ake yi a kunnuwan kananan yara yanzu kin ga gada wanda ba su san abin da ake kira period na mata ba yanzu kowa ya sani yaro karami ya sani wace gashi kankanta ta sani ya kamata don Allah a taimake mu mu karamu abin nan yankin brigade kwana hudu kaura goje tudun mutalari mun ke bi wannan ita ce babban matsalar mu don Allah mahukuntan da abin ya shafa ku duba Allah ku duba annabi ku duba ku gyara mana ku duba Allah ku duba annabi ku duba Allah ku gyara mana ba ma san daukar doka a hannu ne saboda mu ba masu doka bane ku ne masu doka don Allah ku duba mana Arewa Radio ku taimaka ku saka don Allah yawa assalamu alaikum daga gama
2: assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sunana Ibrahim Ish Muhammad daga unguwar Darmanawa dan lokacin da zan yi a wannan shiri na kuma albarka zan yi lokaci tare da tunatar da mai girma gwamnan Kano Alhaji Abba Kabir Yusuf na san gwamna ne mai jin kai da taimako dan tunatar da shi da zan yi akan ma'aikatan da tsohuwar gwamnati ta dauka a ƙarshen zangonta wanda lokacin da mai girma gwamna ya zo ya dakatar da su na tsawon wata shida ma'aikatan nan har yanzu suna sauraron arias din su wannan tsawon lokutan da aka dakatar da su na aikin da suke yi wanda kuma da aka dakatar da su ba su dena zuwa aikin ba suna zuwa aikin an ce za a biya su to har yanzu shiri tabbas na san in Allah ya sa mai girma gwamna ya ji koken mu idan ya taimaka ya musu arias din su suma na san Allah da suna da taimakon da za su yi mishi Allah da domin akwai mutane da dama a ƙarƙashin su dan wani yana da mutane kusan guda 10 a ƙarƙashin sa ko makamancin haka ko mutum ɗaya ne dai da kai in Allah da in dai kai abin da ya kamata karuwa ce ta mai girma gwamna Allah ya sa mai girma gwamna ya tuna da mu ya biya mana wannan bukata ta mu Allah ya saka da alheri mai girma gwamna mun san kai mai jin kai ne mai tausayin talakawanka ne da fatan mai girma gwamna ya ji koken mu masha Allah
3: assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh to shikenan assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh daga Tijjani Shano na local government zuwa ga mai girma gwamna adalci gwamna mai taimakon musulunci ka zama kadimin islami kuma magajin kadimin islami a mai girma gwamna muna mika koki akan sabbin limamai da ka sa akai musu abu bude musu account number mun san kai gwamna mai taimako ne kuma mai tausayawa talaka ne kuma sannan mai agazawa malamai da limamai ne to dan haka mai girma gwamna muna kira a gare ka da wancan alƙawari ko kuma a'a tsammani da kasawa limamai sabbi ka taimaka musu wannan alawansu a riƙa ba su tunda tabbas mu mun tabbata kai mai hidima ne akan harkar tsaro da abin da ya shafi malamai su malamai ba su da wani gata ko kuma limamai kai sai Allah sai ku shugabanni sannan kuma a su limamai biyan su suna cikin wani hali na kuncin rayuwa musamman na kauyuka da suke da karancin sana'o'in yi to haka muna kira ga mai girma gwamna a taimaka a agazawa sabbin limaman nan da suke cikin wani yanayi sun da suna fama da kansu kuma suna fama da yanayin harkokin rayuwa a taimaka ya mai girma gwamna mun san kai mai adalci ne kuma mai taimakawa musulunci domin kadimul islam ne kai magajin kadimul islam Allah tabbatar da kai gwamna 4+4 insha Allah Allah ya taimaka assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu daga Tijjani Shano na local government
0: kuma dai aka saba dai shirin kan ba da dama musamman ga masu sauraro su turo ra'ayikan su kan duk wani al'amari da ya shige musu duhu kama daga abin da shafi wani al'amari na gwamnati musamman ta tarayya ko majalisun kasa da ma na jihohi da kuma gwamnatin jihohi da ma kana hukumomi har ma abin da shafi unguwanni da daukacin rayuwa al'umma baki daya wannan shirin dai na maraba da duk wani ra'ayi na mai sauraro da yake da shi kan abin da shafi hukumomi ko ɗaiɗaiku na fatan kawo gyara da makamantan hakan za ku iya turo sakon ra'ayukan ku a lambar WhatsApp ta 0907127175 wanda lokutan turo sakonnin murya din za a dinga turo ne da misalin karfe 7 na yammaci zuwa 8 na kowane dare
4: assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu arewa radio barkanku da yamma barkanku da wannan lokaci da fatan kuna cikin koshin lafiya Allah ubangiji ya kara daukaka ku ya kara daukaka ku ya kara daukaka ku albarkacin fiyayen halitta annabi sallallahu alaihi wasallam Arewa radio muna godiya bisa irin gudunmawar da kuke bamu mu al'umar yankin karkara muna bayyana ra'ayoyin mu kamar kullun dai mai magana shine Abdurrashid Usman dake Karofin Sanakur to yau korafi na ya tashi daga kan chairman ɗan karamar hukuma ya ƙara komawa baya na wajen member Abba Kabir Bichi to muna kira ga dan majalisar mu da Allah da ya taimaka kamar yanda ne wannan kiran hanyoyin mu na Sanakur daga kan Sanakur Karofi Sanakur Kole Sanakur Felele duk wannan hanyoyin muna bukatar su musamman hanyoyin da daya an gabatar maka da ita wadda ta tashi daga garin Dagaci zuwa Felele ta tashi zuwa kan Kwana ta yi gauraki daya kuma ita ce ta garin Dagaci wadda ta taso daga kofar gidan Dagaci ta yi Karofin Sanakur ta tafi Lambaje Kole ta tafi Marke na kira wancan karan da ɗan majalisun mu guda biyu na dawakin tofa da Bichi Alhaji Lawan Shehu da kuma Alhaji Sala Marke da su haɗin gwiwa su kai mana kuduri gaban majalisa domin a roƙi gwamna ya zo ya mana wannan hanyar domin wannan hanyar tana ɗauke da dimbin al'umma masu kasuwa manoma da shauransu to mun kara to yanzu mai girma memba abin bai gagare ka ba domin duk abin da ya taso kana iya bakin kokarinka ranar Lahadi ka zo gida al'ummar yankin Sanakur sun je za su tare ka su mika maka takardar koke na wannan hanya to amma akasin an samu ana ruwan sama bai samu wannan dama ba to shine muke ƙara kira dan Allah da a taimaka kamar yanda an gaya maka din lalle a wancan karan da ka zo shigewa mun gaya maka mu al'umar Sanakur wasu suna son wutar lantarki wasu suna son masallacin Juma'a wasu suna son hanyoyi wasu suna son makarantun Islamiya to duk dai aiki ne gashi nan daki-daki domin mu dai demokradiya wallahi dai ba mu san ana yi ba dai a wa'annan shekarun da aka yi na demokradiya ya kamata a ce mai girma member a taimaka a zo a yi mana wannan hanya da taso daga kofar gidan Dagaci ta wuce Danbaje ta tafi Marke da Allah da a taimaka a gaza a yi mana wannan hanya ita ma wadda ta tashi daga garin Dagaci ta tafi Felele ta tafi Gauraki kan Kwana da Allah ita ma a taimaka a yi mana wannan hanyoyi namu guda biyu tukuna muna da makaranta ta firamare wadda ka zo kai a baya wancan tenuwar taka to na makaranta fa an mun fada mun kara fada makarantar nan fa rufin ya yayi kuma firamaren nan fa babu kujeru don wallahi tallahi a yanzu zancen da nake kyamara babu wunduna babu kai kashi ma ake yi sai dai a share ya kamata a taimaka a duba a zo ai mana irin wannan aika na ci gaba al'ummar Sanakur suna ba da gudunmawa fiye da yadda kowa yake tunani a kwatunan nan namu guda huɗu amma ba wani aiki aiki ɗaya ne wanda al'ummar Sanakur gulbi suka samu shine na titi da ya taso daga mazaɓa Badime zuwa Sanakur kilomita huɗu shine kuma titin nan ba fawai shi kadai bane Sanakur tana da yawa shi ba shi kadai ake bukata ba Sanakur tana da yawa Sanakur tana da fadi ya kamata a ce a zo a yi mana lungu da sako mu ma a duba mu kamar yadda aka yi wa wasu mazaɓu na gabas to fa Badima bata shigo wannan ba to kwara kwara yanzu na ga an zo ana barijewa ana haka lambatu ana titi a Badima babban layi to annan su ma sun dan samu to amma mu fa na yankin karkara fa ba fa mun ga komai ba kamata mai girma memba a taimaka aga za a zo ai mana wannan Abdulkadir Jawaba shi ba zai yi ba domin mutanen sun kira sun yi kiran yaki to kai muke kyautata san zakai domin Abdulkadir Jawaba a yankin sa dan Allah ban ga wani hanya da yake ba hanya da ta taso daga kan gadar tofa ta tafi ta je garin su na Jaube wallahi tallahi hanyar nan tayi muni amma har yanzu yaki wani hanyar sai dai wanda ya tayi daga Jaube zuwa Lambu wannan ita ce hanyar shigewar sa ya kamata ya taimaka ya yi al'ummar sa suna cikin wani hali na rashin hanyoyi rashin aikin ci gaba ba wai dauka kuɗi ka bayar shine fa demokradiya ba a'a kai aiki a ƙasa shine demokradiya to mai girma memba kai mun san kana yi to amma fa mu ba wai a zo a raba mana taki da shinkafa a ce wai shine demokradiya ba a'a mu bukatar mu a zo ai mana aika irin su hanya asibiti makaranta ruwan sha wutar lantarki da shauransu domin in ba hanya ba ci gaba in ba ilimi ba al'umma in ba lafiya ba al'umma ya kamata dan Allah dan annabi a zo ai mana wannan aika ci gaba yanzu siyasa ce ke matsowa wallahi tallahi mu al'ummar Sanakur a shirye muke da mutukar duk wani wanda ya zo ya mana wannan hanya daga kan gwamna ko ƴan majalisunmu ko ciyaman wallahi tallahi duk ƙuri'unmu mu za mu ba amma wallahi dai ba zo mana ba to dan Allah fa ba wallahi tallahi wanda bai mana a ƙasa ba wallahi ba za mu yi shi ba kowa ya yi shi ba za mu yi ba muna godiya Arewa Radio da irin damammakin da kuke bamu muna faɗan ra'ayoyinmu mu mutanen karkara Allah ubangiji ya ƙara ɗaukaka ku ya ƙara basira ya ƙara kawo shekaru masu albarka Allah ya ƙara kawo ci gaba da ma'aikatan da gidan daga kan management ɗin gidan har zuwa mai gadi Arewa Radio muna godiya Allah ubangiji ya ƙara ɗaukaka ku ya ƙara saka muku da alkhairi mun gode mai magana shine Abdulrahid Usman dake garin Karofin Sanakur wanda aka fi sani da Kwayo mun gode
5: Assalamu alaikum Arewa Radio fatan alkhairi a gare ku sunana Rabina Abdulrahman mai sauna Musa garamar kumar da bakin toba to alhamdulillah yau na zo ne yi zan hankali ga al'umma a ƙasata da kuma jahata da kuma garamar kuma ta hayya zuwa gari na Nahuci to alhamdulillah duba da za ka ga cewa yanzu lokacin gangar siyasa an daga an buga ta koyo ina ne da ake yayi kuma kowa so yake asi na kirki ne shi to kaga tabbas dilas mu dawo da hankalin mu mu san me muke mu matasa domin mu ne nan zamu ceto kasar nan daga halin da take ciki to alhamdulillah ya kamata a ce mu san kanmu na daya mu guji gangar siyasa na biyu mu san wa zamu zaba na uku mu rage san abin duniya domin dukkan abin da aka ce akwai a cikin wannan abin san zuciya to wallahi Allah ba zai taba tafiya daidai ba shin da kaje zaka yi kada kura da kashin ka san wani ne zaka langwala domin da yawa a cikin kauyuka zaka ga cewa akwai wanda suka zuwa zabe ba tare da sun san wani ne ba ma kan kujerar nan ko su dangwala dukkan lokacin da zaka zaka sun ce wace jami'a ce da kaza to a cikin wannan jami'ar kawai su yin suka je kawai su tarar za su yi su ce ina jam'iyya kaza ni ma jam'iyya kaza nake so zan dangwala kai ma jam'iyya kaza kake so zaka dangwala shin wane ne dan majalisa wane ne dan majalisar jaha wane ne dan majalisar tarayya wane ne sanata wane ne gwamna wane ne shugaban kasa gabaki ɗaya baka sani ba kai dai kai jam'iyya dan Allah wannan babu san zuciya suke akwai san zuciya to dan Allah muna kira da dinga tambaya wane ne akai domin duba da za ka cewa kasuwar bukatar tayayya a yanzu mutum idan ya ga za ka fada wannan jam'iyyar to zai dauki kafa ne ya koma waccan jam'iyyar da za ka koma kai ma domin ka nemi canji